Oya yawe ntigaherekezwe n'impamvu yayo buri gihe keretse wenda ari ubushake bwawe. Niba iyo wemeye ikintu nta ukubaza impamvu, kubera icyo wagihakanye bakubaza impamvu. Nyamara hano abayapani bafite ingingo, hanyuma icya kane, gufata akanya gato mbere yo kugira icyo ukora ku kintu icyo ari cyo cyose. Kubanza gutekereza gato ku mwanzuro ugiye gufata mbere y'ikintu icyo ari cyo cyose gitunguranye, kwihanga iminota mike yo kubyibazaho mbere yo kugira icyo ubikoraho. Bituma buri kimwe cyose ukoze ugikora utagende ku marangamutima yako kanya, ahubwo ukabanza kubitekerezaho. Icya gatanu twihuta, ntukajye impaka n'umuntu uhora yumva ko arengana. Aka kantu k'abayapani bahuranyije cyane. Hari abantu ngo bateye mu buryo bwo guhora bishyira mu mwanya mwiza buri gihe, uhorana inzitwazo ku bandi, nyine ahora yumva ari inzira karengane. Uriya muntu ngo utajya wishidikanyaho, urihora yumva ko ari urengana buri gihe, uwo muntu ngo ntukamugisha impaka kubera ko ntabwo abarajwe ishinga n'ukuri, ahubwo abarajwe ishinga n'amarangamutima. Abayapani bizera ko uyu muntu, abayapani bazira ubuzima bwo kujijisha cyangwa se ubuzima bw'ikinyoma. Ntabwo abayapani bajya bizera mu buzima bwo kujijisha, mu buzima bw'ikinyoma, mu buzima bwo guterateranya. Hoya, kuri uyu muntu ahora mu buzima bw'ikinyoma bwo kujijisha agamije kugirirwa impuhwe, ntabwo abayapani babigira. Hari n'abantu bahora muri ubwo buzima agamije kugenzura abandi, akajya yigira inzira akarengane cyane kugira ngo agenzure abandi. Hariho abantu rero bahora mu buzima bwo kujijisha, ntabwo wakorana n'abayapani. Abayapani bagufata nk'aho uwo muntu abaremye mu kinyoma. Hari abantu batabaho ubuzima bwo gushaka ukuri, ahubwo icyo abashaka buri gihe ni uko abantu babona ko arengana. Akoresha inzira zose zishoboka rero kugira ngo yigaragaze nk'inzira karengane. Uwo muntu ngo ntukamutakazeho igihe. Uyu muntu akoresha za nzego zose z'ibinyoma agamije kwerekana ko ari inzira karengane. Nimwibuka se inzego eshanu z'ibinyoma. Burya kubeshya biri mu nzego eshanu. Urwego rwa mbere ni ukugabanya ubukana bw'ikintu. Burya iyo ugabanyije ubukana bw'ikintu ngo ububeshye, ugasanga ikintu kirahambaye ariko wowe ukacyoroshya. Iki bwacyo ni ikinyoma. Urwego rwa kabiri ni ukugikabiriza noneho. N'akantu gato ugasanga umuntu yagakabirije. Urwego rwa gatatu ni uguhakana, ugasanga ikintu cyabaye ariko wowe ukagihakana. Akagihakana yifuye inyuma rwose. Urwego rwa kane ni uguhimba, guhimba ibitabayeho. Hanyuma urwego rwa gatanu ni ukugambirira ikinyoma rwose, ukagikora wabitekerejeho neza, uzi n'uburyo biri buze kurangira. Umuntu rero ngo ukunda kubaho ubuzima bwo kujijisha, izo nzego zose z'ibinyoma azinyuramo kandi mu buzima bwe bwose, kandi nta kindi agamije atagamije ukuri, kubera ko ni umunyabinyoma nyine, ahubwo aba agamije kugenzura abantu. Hanyuma icyanyuma twasorezaho, abayapani twabigiraho akako karanarenze rwose, abantu bose bashobora kukigira ku bayapani, ni ugukora isuzuma ryimbitse ry'ubuzima bwawe rusange byibuze rimwe mu mwaka. Nk'uko umuntu ajya gusuzumisha ibinyabiziga, kubera iki umuntu ajya gusuzumisha umubiri we kwa muganga, no mu bijyanye n'urugamba rw'iterambere ngo buri muntu byibuze rimwe mu mwaka uba ugomba gufata ikayi n'ikaramu ugakora isuzuma ry'ubuzima bwawe rusange. Hari ibibazo hano abayapani bibaza buri gihe, byibuze rimwe mu mwaka ukibaza uti ngeze hehe. Ukurikije ko inzozi zanjye zari zimeze mu myaka itanu ishize cyangwa se mu mwaka ushize, muri make ukiha ukuri nyako, ubuzima bwanjye buhagaze gute mu bukungu, buhagaze gute mu mitekerereze, mu marangamutima no mu buzima bufatika, ahandi niho nagakwiye kuba ndi, ukiha ukuri wenyine. Ni ibiki nkora buri munsi bitumye ndahangaha? Hari igihe igisubizo usanga ari yego, aho uri ariho wagakwiye kuba uri koko. Ariko inshuro nyinshi hari igihe usanga igisubizo ari wowe. Ni ibiki bimbuza kubaho nakabaye ndi? Uku ni ukuri kuryana mu mutima, ariko buri muntu wese bakwiye kuguhangara byibuze rimwe mu mwaka. Nyuma yo kubisesengura rero urongera ukibaza uti nihe nakabaye ndi, ugereranyije n'uko nabitekerezaga mu myaka nk'itanu ishize. Nakabaye mfite umutungo ungana gute, ugereranyije n'imyaka yanjye n'urungano n'ubunararibonye? Ni ibiki nakabaye nkora buri munsi byayingezaho? Nihe myitwarire nakabaye mfite? Ni izihe nshuti nakabaye mbana nazo? Ukabisesengura. Icyo nicyo bita isesengura ry'ubuzima. Ariko iri sesengura nubwo ari rimwe mu mwaka, ubundi ribaye byiza ryakabaye buri munsi. Nyuma rero yo kugeranya ibyo byombi, usigarana ibisubizo bibiri: kwishimira ko wabigezeho